ta tita e do ne ne wutu we oyen do yen de we na do funi nu we na do po we onu ni na jiwe ya we to 18 dogo to nu ni na jiwe ya we to e na e wutu we oyen to ya we adike o jira de letin we ni apotite note onuda epo debo debo le epo huru to po when we a huru osin nu le epo huru indo osin na wa pa anamo osin de yon hu ape to nu kumeto onu eku di o di o de huru to po po epo le yere no yidu ti ba when we na ayi na to so ga to nu po osin neme anapa idewe go na to yi osi eti to agalo na ema na to furu podo di o de ti to do e toto po na o di o afifin le po osu oyinra nu le po de o di o nu le po ye le we ti do odo na opanu lo ti ba e do nu gbo ejuro we na do nu gaji ajo nanu ama na fo ama na be nu nu so onu kudi o de ti do sin lo menu nu ne ima ye anayi onu eyan o si dagbede eyan enelewe ananu di ndo ye duro na to dugbe diwe ya we to na do de tonu kan to azosorin se po do diwe ya we po ama na fun bona huru to po ofuru nu le de pepe ba ko wenu tole ama na so fun bo na wa note do podo adi ko wenu ohun agbe na me podo oyan nu wenu tole po ba wenu eyi do ye wure opo alo na to si so ni nu gbonu popo je we ya we po ama do na fun ogunu e akogbe da ile le na do po e go wa gbe na ne le po ko yi osin de ko yi gbo opo ngoro le po oto oto lowo adajo to ni sawayi di enana jomi owe eko na onu ni nawe gbogbo so ona onu ejedo aniwa we onu ni na ohun aye ton ohun awon na o meje we ton le na do fo na ga kede bi onu ni na so wewe ton na do fo e doge onu ni ni na na do do dagbe wa ragbe ton le epo ton fone lo supo da do du kre lote onunu na na do no ho de fone wu odo so nbo onunu na na do to ho do ku no na do ta idi de kristi do na do wo wa idi kristi to na do sa gbe sa di kristi to nko to onunu na e ko na we akotin to onunu na ile di na do sa gbe sa di kristi hore ga to to e to nko to ye pone wu obo e do e ne wutu ene utu oyen yiwe do fure ene utu oyen fure nu we do oyen ni fo onu ni na jiwe ya we to eti to ho to me le e yen fure nu we do oyen ni se onu ni na jiwe ya we to eti to ho to me le gbo aloche dari meto dari daga na onu ni na gbigbo wiwe to de ti bo ebe bo me ye baptist we to gbigbo we me je nu ko a ko mo hun e ga we a so so mo le we bo ye wa ba mi ti to gbigbo we me na onu ni na lowe ti hran ye po do hran o bi to le po do na o me so aso e ti do aganu bobo le po do ye o me so aye o kru na je we ya we mi to na yiro le eyi ye wa ti do nu ni na ne le le bo e te we afodo te ogbe sawo weru tole inda donu ni na e beti to gbigba uwe me e te wutu aso do wa fun adi ho weru ton ohun agbe na me po do o ma fi kogona o ta sisin e o weru ton daga e te lejo aso do wa fun jijo adamu to e le po go fun lo adore le po aponu ile epo do gbe baburo dike ye ni ku to gbigbo me ye ni ku to wa lo me ye ni ku oku gbigbo ton brebu di nu ni na lo de ti to ye me anatin do okuru na po we do gbe to nu si se to we fun ene wo

we so so why good do di medele tepon na do do do gbo wa lo wiwe dari do na do won yen na do kedadi to so yan itomo

Jésus comme mieux d'être. Do Nietzsche na dewe da jeni se. Ako hia dogbo do jere ko si o de to wele. A dogbo we godogodo do jewe ya we ko se o de de a hole. Podo a dogbi gbo ne po, podo tu gbi gbo po. Dodo na dewe do alonu to defie niche niche de anado de akodo ebro niche de na wa hodo we igbeso ye ko donawe ye ko ko donado jiwe. Okruno kokon big boy tondo jiwe agbagbode ma so tin na yeba agbagbode ma tin do gbesa to meba ma do gbigbo yi ado gbigbo de ako hebuda yi le po huro po do arin hu po de ako hebuda yi hebude ma so tin do gbe to me gbereba. Ogbesa toe manai dide poba henu metoe ye manade poba deviso toe manai dide poba obi emi jewe yewe na gogbe toe podo dagbe wana meye tole popo meme yonu meyi wana emi jewe yewe na gowe podo gigo bigbo wiwe topo. Meme sunu emi, deviso wato emi. Joshua de vole rie. Elisha de vole rie. Timothy de vole rie. Titu de vole rie. Sisaina le de vole rie. Okuno, eni hewe do huro. Okuno ni hewe je yoyo. Okun oni kon huhun odo yeme okun oni dogawe ni dogana menawe ho ho wenu tole ko yi na ye azayoyo dewe nawe so igbedo o se yoyo de nawe o su yoyo de nawe o fe yoyo de nawe ye anawe nu dagbe dagbe wa yin ko to ma o wa po gbere anayi o fie o ta to dagbe ton wa do ta do dagbe ton ma ko yi pon bo kuno na so pe he aku e na wa adokunun le na wa na do do ta na o de bi so yoyo e kuno do se se na we ewo ala ti do nu yo na le to Jesu come ye ko tin do onu e dodo yen tin do. Yes, or Gawa, or Nue Eko Dons Nawalo. Yet in do wa do ta do dagbe, de eko nami. Yet in do wa do ta do dagbe, de eko nami. Yelolo. Okuru ani henle, po chedo betwe jito Jesu Eko me. Baba, mi do panawe. Yewe ko do ho ram do pro po mi do mi wa ho de do mi de manati e nai di de do la ugbe so ma wa do ta ma so ga mi ma so ga wa ni le po de so me le po me to Jesu iko me apa jira yo yo de akose do nu kona mi do gbo jo mi o dare do gbo huro dare. Na to so ga wa kede di de akoze apajire ledun kona mi tonu kona mi e yi basi bibi bi basi yewe yi me basi mi nu e juro o yewe basi jire maya do nu e ajuro do do ni okuno me to le ri edin okuno jojade le yeme me le ko yi me ho me le yi me ho
mele yin joja mele le yin sunu mele le yin yonu wa ba si ye do hi heje yoyonu sisa yoyo ti apajire me aso wa to yoyo debi so wa to yoyo go ye me po po to wu ro yoyo po so agawa okuno mi ho dado ohia odide me to ohia o medide no gbotolo o hia e no hodo o medide o me e ka lo yito wa na ye o mepo meme sunu le atin do towe meme yonu e atin do towe o bi e o bi yonu atin do towe yi o nu e jiwe ya re ko na mi to gbe le po na me le po ni mo yito jesu ikome nye ko tindoche nye ko moche yi nazo zay ena jo ye ena jo do gowe do mo beso o ga eme mi te go beso o de eme mi te gbe beso azay gbe to de ana wa nu dagbe dagbe dagbe nu kikro krogo krogo dao dao ele ama o wapon to jesu si ikome okruno ni heche do mele poji abasi okruno abasi jiwelewe abasi okruno e eko jodo mo to jesu si ikome mi o dete